0: Emi omo yin na ni o jolly jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi espresso espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
3: Adetu mewa n sele ni duniya
4: Eya agbagba te n gbo wa lakoko ye ati oku lori oro eto abo talawa kepe bayi tabi tane afe lore saba to a ke si baba mimo na tin be loke ko jo ko sanu wa ko boju wole ko ma wo ti ese tori igbe awon omo ye o de ti ara ile o de ti ara oko baba mimo boju wole sanu fun wa

0: Baba, wa ko wa ka le ma feran ara wa. Ka wo sa feran Yoruba, ki Yoruba feran Ibo. Ki awon laje feran Ondo, ki Ondo si feran Ekiti. Komo baba o feran mo ya. Kara oko feran ara ile, kegbo feran aburo. Kala ba sise po feran ara wa ki won ye jara won lese. Baba mi mo. Shanu fun wa ile Nigeria idowo re. Oloko le roko ko si fi edo lori orunro. Olodo le rodo ki okan re o si bale nigba aye igba kan ti o ti peju na gbogbo nta nso yi o ti togbon odun. Be ba ran omo nse papa won ti ba n gbe laarin aba be ba ran mo lo sinu oko oko elomi jina lati bi ru challenge si ojo tun o sirin se lorin se bo aya obi oni ja aya fi tan ko buruku ba bo ta loku omo ti sin gbe loko te tele won o ti mo bi o se para ko buruku ko se po engine gbe ko se pe kini kan ki lo wa de ha ile Nigeria baba mi mo ba wa tun se o ba wa tun se lori kan ni Facebook je nka comment die ka to lo sabala bo mi Adeyemo Oluwa Kayode ati da yin lohun Olagbaju Oladotun Aremu oni Mr. Ribikola eku eto lati Libya la won tin wo wa won le po ju le Nigeria Adetoro Alabi won ni I can feel it with you God is on the throne Ile Sami Omolara won ni may God and government help us Abe Blacky Lawal One in God have mercy on them and protect us. Adetoro Alabile can say, one God will fight our battle and grant us victory. Olonjo, Shanu funwa o. Oka modi o bale. Oka agbagba o bale. Oka awon talaka o bale. Oka olowo o bale. Onka luku wangbe ninu fo. Ayafo. Shanu wa. Olodumare nigba ta n so yin lowo eja tun ya sabala bo mi awon adaran je to je wi pe won lo re ku eran soko loko yi ijo wo le yin na dekun tin yin na o iko amotekun tun wa lo re baye de n peran je ko yi to ge nkan kan won gbojo agan si o afigba ti won se iko amotekun awon ti won se lese ha lati ipinle ogun wa si ipinle oyo lo si ipinle osun te dekiti kogi kwara gbogbo ese mi tititi ebe gbagbe ti joba ibile odeda isiaka bo ko mo awon ti jena tun lawon adaranje tun lo re yanju esinu oko Bi e ba se pa awon motekun yin na pe meji pe meta. Ai un ta nwi ko la ba tun ma wi. Ta won ara ilu na si jade su won pe eyin kini yi. Eye uwa buku mo laarin ilu. Ataye baye le yan ti gbenu aba o le tan. Toran baba nla baba wa. Gbogbo ilu lo si wa be de le yibo aba nbembe. Be de la usa aba nbembe. Aba na ni yo kokko wa ko to di po daarin igboro. Koda Agbegbe to laju ni challenge ta wa yi o ti fi gba kan wa nu gbori ko wa to ri pa yan bere si ni nko le lotun lo si ko wa to digboro ngba ti e nsoro taba awon tin gbe laarin igboro na nko ta lo kan re bale e ja gbala ye to waye laarin ko amotekun ati Fulani adaranje e wa wo fonran ti e na ko to di pa dagbe lori eto fun toni e ku kale Adetu be ba ti e ti gbo fara oro un e ti mo poro to jele ni Lisi omo Bayode ja balẹ ba gesa pa bo mi o ye ma bo lori kan ni Facebook ope lo pe awa ara ilu ope lo pe pe wo na darin ha ba tun ma soro yen mi loni gege bi oniroyen
1: ha
0: hey olohun sanu fun wa o ya ba ngbe foran se papapa ojo won re bi ana orun re bi atiwo e ku kale Ipo amotekun to se lesere o. Won si ni a ma da malu saarin ilu mo laarin guru. Ah, adakun. Eyin. Ibagbepo awa ara wa latile. Ko sogun ko sote. Be ba nlo ko ba be ba ya ga Fulani. Eri ti agba Fulani o ma so fun omode pe lo re bu eyin kina te ma fun wa yi na fura lo re bu fura fun baba re ki lo wa de ta lo ko si wa laarin to fi wa di wi pe ijaja ku akata wa bele baye eyin agbagba Fulani te ti darapo eyin agbagba yeyin Hausa te ti gbo Yoruba gan ebe ma pe ko ri bayi te tele eja ba won kini kekeke yi soro ki won ye domi alaafia lorumo ile Nigeria ti gbogbo wa ne e fa yi si lefo lawo ajo ma gbe layo atalaafia na ne oroke fun ti aro toni lori eto ki n wa to lo iya to se hai to si send 2005 monika send account number te fi send e si mi gangan koda be ba le office wa laaro ike wa gba cash ma tun fun yin lowo moto si sugbon ogbon te nda e ko ebo ngba mi ebo won correct e tun blogbon mi bo birin ni bokunrin ni nkuku don to mo e wa send account number mi ah ngba ti ru mi pelu ise ti mo nse yi bi n ba tun wa dodo yo debi wi pe fe fogbon ti oluwe bonu sago e ri pe ko da to ni ko da to account te fi send owo gangan nkuku denu dm yin number yin lowo en lewa nu dm mi en si post receipt to ba ya o be ba tun continue ati ma soro sugba kan te bi send e si mi gangan e forward e pada 2005 si wa olohun ma wa sanu wa o olohun wa sanu wa mo ki o daada Mr. Bisola lati Benjamin won gbo wa life and direct ba n se tojo Anthony Bodunrin lati London ke fi ebun ki lati pe ileya temi ati desi ke fi ranse baba Anthony Bodunrin ati Mr. Bisola lati Benjamin lohun alajo layin ka iya Yusuf buwe n te n gbo wa nle Ibadan yika ipinle Oyo nle Yoruba aki gbogbo yin aki yin ku odun lekan si o a si ki yin ku yedun number to ja sodo mi leyin eto 070-36-26-86-88 070-36-26-86-88 a ma bi obe ni besho atele si asibenawo an lo loni a tun pada wa njo mejo emba ni amade baye la ni debanle se won aribi kola na njo giri osa na gori le feju toto
2: onkile omile onkile omile
3: Splash 105.5 FM, the integrity station.
4: Splash FM 105.5.
5: With love from Power Oil. From love from Power Oil. From sizzling pans to winning plates. MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
6: Power Oil, Power Oil.

0: kana. Ilana wo lo fe fi sanwo se bank transfer ni abi USSD ibe una loyin o ti gba to ba ti mu ito fe nbe ibe lo ti gba confirmation bank details to sanwo ticket to mu si o ti lonu eja wole lapa bi aku dede woyi ogbeni James Aremu Africa Michael Jackson aku dede woyi
1: mo ki gbogbo ale pe akodun akoyodun ode ku asiko yi mo ki oga mi dada na Alhaji Olawale Hamzat pe akodun mo ki balogun baba wa Yusuf agbani wa ko epo
0: ogba won tajo baba yin o
1: me include yin ma so gba won tajo
0: aboju tere na baba
1: me daruko ni body mo ni baba
0: baba yin be yin le se won lo collective now fun ara ti yin wa baba yin
1: ko awon awon ti
0: baba mi
1: o da bo ki baba mi to tun je balogun
0: emi o ba jiyan si balogun
1: le jiyan yen na awon yoku na ti mi ranti won ti ajo je muslimi ta jo celebrate odun leya mo ki won pe akodun emi atokun lo gba keke won bi to ti fe gba
0: emi o ti e bere keke lowo anybody
1: emi no
0: odun yin 31 di arebi
1: emi no so kankan
0: abi me dogun le pa nbe
1: emi no so kankan
0: odun lowo ti
1: are ko ti
0: ki lo de lo le si de lo di
1: are ko to ba fi bread ranse sile ni summer to ba di gba ti suba jade abi anomo ko no ma expect
0: emi o gbele ko
1: no
0: we dey lo do yin di arebi eh lo do yin di arebi se be lomo di are ni yin
1: en se mo pe mi lo
0: ide are ko la wa ni jo oju itere ni ni aye agboli
1: ade
0: adetunji lodo awon
1: adetunji wa le mi nje
0: an wole yin lo kan bayi ni to deran to da mo
1: lodo ni se di are re ni le wa
0: ya na gbogbon gbogbo e na lo jo wonu ara won lo le
1: sure
0: o si omo ti bo e pe won ti e so fun pe kini ni ya na gbogbon le wa ni o ko mo be so mo be oju itere
2: aku dede wo ya tokun aku dede wo gbogbo eyan ara le
0: iyan lo fun ale randun e
2: aku aseku odun mo ki gbogbo mumini mumina ati gbogbo atodun balaye pe aku aseku odun oju ma rodun
0: eje awo imore ile ti joko to gba awon alakoso ko Chelsea oni gbogbo ti Chelsea nko ka ki pe ti won ba gba oluko ni ti won ba gba oluko ni Pep Guardiola gege bi coach ti won gba Jurgen Klopp sporting director ton gba Carlo Ancelotti boya bi head coach ton tun wa gba Pep Guardiola manager kan sa to gba awon best coaches yen pe pelu ti nbe nle yi o won le to daada kankan wo pe eyin o fi player to je wi pe awon inexperienced player lo poju na awon players deyan ni keyan fi achieve pe eyan need awon leader ti o je ki iko ko ni oju opo ti awon agbabolu kekeke to de nbe ti won ma ni awon kan ti won wo gege bi awo ko se ti won ma keko lara won o wa gba awon alakoso ko Chelsea ni moran yi pe ki won lo fun Robert Lewandowski ile to o ti ko nu ke bi agbabolu Barcelona bayi ati John Stones ile to ti finu ke bi agbabolu ti Man City ile pe kì í ṣe pé dandan ni kí wọ́n máa gbá bọ́ọ̀lù ní gbogbo ìgbà kan gba 30 matches 40 matches ní sáà ṣùgbọ́n ikọ̀ yìí lásìkò yìí nílò àwọn agbábọ́ọ̀lù báyìí ẹ dákun ojú ò lè fi ohun tí joko sọ yìí.
2: Lápọ̀dọ̀ tèmi tá a bá ní pé ká wò ó ní tòótọ́ pẹ̀lú caliber of player eléyìí tó yóò wà nínú nǹkan ti Chelsea lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan tí joko sọ yìí ó súnmọ́ nǹkan tí a lè sọ yìí pé ọ̀rọ̀ wà nbẹ̀ pàápàá jùlọ ta bá ní pé ká wo joko kì í ṣe ẹni tó jẹ́ pé ó jẹ́ bíi ọ̀tá sí ikọ̀ yìí débi pé bóyá kò rí kò ṣẹ̀mọ̀ àwọn àyànnà náà kan wà nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tó jẹ́ pé rivalry yẹn náà fi máa ń sọ̀rọ̀ so àmọ́bí tí joko ti wá àmọ̀ pé nù kọ Chelsea náà ni so kò sí gbogbo nǹkan tó bá sọ nípa Chelsea nǹkan tó náà tó wò pé nǹkan tó tọ́ ni so ta bá dẹ̀ ní ká wò ó ní tòótọ́ níwájú ikọ̀ Chelsea lásán ni ta bá ń sọ̀rọ̀ pé forward nìsan wọ́n lọ bí mẹ́wàá níbẹ̀ yẹn lè tó jẹ́ pé kò wá tí ẹ wá sí èyí tá a lè sọ yí pé ok now tí wọ́n bá ń sọ yí pé agbé agbábọ́ọ̀lù míì lé ni wọ́n lè lẹ́ lára ẹni yìí torí pé òun gangan o na shin le lowo lowo ni pe okay bo ni idije epf pe iru ri ba mo ti niri mo ro pe eni ta le so pe lowo lowo bayi ninu ko Chelsea ta ba n soro lati arin gbogbo mo owo waju yen lara awon ta le so pe agba wo ka to mu meji meta a ma soro ko pama
0: be
2: so ta ba soro ko pama yi e wa je ka gbe si egbe awon agbabo kokan to se kan re ninu awon ton jo je rival ton jo manja si top 4 yen ni every season a ma ri pe ko pama o si o jina sawon kan die ayafi because tori ta ba so nipa lara nkan to je ko jina oni pe consistency yen to ba pe owo ti ko pama bade o na to ba pe tempo yen na lo si nlo lo nsin ni a si le ma so pe okay agba wo ni so ninu ko Chelsea nikan ni most awon player yi ni won ti je agba wo o lati fi won compare other team ele to je pe won a ba ta kan gbon yi pe okay to ba ti sa ba tun bere nsin wa so pe contender lele ta ba wo materials to wa ni waju yen even though iko Manchester United won si la won agba bo ele to je pe a si le so pe won ti ni won ni experience league yi won ni won je agba wo footballer ju inu ko Chelsea lo iyen kan ta ba fi compare di bakan na ni ninu ko ti Liverpool na ṣugbọn nkan to kan wa ninu ko Liverpool to fi yato city won ni pe most awon player won se de sinu ko Liverpool ni but awon ele ti wa ninu ko Chelsea ati ra awon to nlo bi sa meta lo oni sa merin ti wa nbe so ile to de je pe si na won se fi compare lapo do titemi pelu nkan ti Chelsea pass through iyen ni last season yen o nkan ti ko ti joko so yi o ri so lapo do titemi pe ti won ba gba oluko ni to se kan rin ju be lo lai ba ni awon agbabo kankan ti won ni experience o ja gba wo ti mu yi o le mu forward so lapo do ti mi support nkan ti joko so
0: Ogbeni James.
1: Lapodo temi nipa imoran ti Ogbeni gba iko Chelsea. Emi lero pe ara imoran to gba won ti mu die se nbe. Iyen ara pe ko gba coach to je elite coach. Lapodo temi pe lati gba awon agba bolu kan lati gba awon agba bolu kan wa. Ta awon agba bolu kekeke to le keko lara won. O da. Sugbon ka tu wo iru awon agba bolu yen na. Ka wo iko to tin bo. Ka de wo ro oluko ni. Ti iko Chelsea sese gba kin ti yen tun wa se pe boyo lokorin to ti gba ise to tin lo bi odun meji abodun meta to pe boya ise o wa ti iye dada olukoni na ese gba ise ni to ba gberu Lewandowski wa sinu iko Chelsea o sese ko olukoni di meji tori to ba train lori field poke boya to ba lo ko bam sin to train a le so Lewandowski boyo tun le pe ru awon Joao Pedro abawon Dilap segbe kan abi rawon Nicholas Jackson segbe kan to le pe awon e na mama ri gege bi atamatasi to ruko e to lami laka to se dada pe okay enta le len latare ni a de le so pattern awon mejeji to luko ni o le yato ipe okay boluko ni se so ngba tan train iwo tun le fi elekun iwo tun le fi lekun to de ma je pa wa to di pe nti won avoid ipe okay team wa pin o pin iru Reece James a le o Reece James no kire ninu ko yen tin ba se pe injury to n disturb arakunrin yi ko si nkan to ni ko ma je best right back or even best full back ninu idije English Premier League so Reece James okere ninu ko Chelsea so leader ni ninu team yen so lapodo temi koko ti ko je ki oluko ni ko fese mule ninu ko ko to di pe won ma okay awon agba ball yi won nilo enikan lati learn from him or nkan kan bayen emi o de ro boya didaru ti dressing room daru mi ro boyo da lori pe bi awon agba bolu won gbora won ye tori oluko ni tori ti Enzo Maresca to ba si wa ninu ko e o sese ki Chelsea ma bara won ni position to bara won ye sugbon ngba to ye pe oluko ni ti awon agba bolu to moju e to n gboro si lenu ti oro to oro won de ti jo yira won ti le lo o lo fi di pe won gbo orisirisi oluko ni wa to de pe ko je ki nkan jo so lapodo temi emi ro boya Chelsea nilo iru awon agba bolu bayi koda Stones gan to so bi gba ti won lo gbe agba bolu wa lati direct rival yan ayafi ti Chelsea o ba classify ara won as contender lokumo lo le opo ke oya agba bolu City tele wa sugbon Lewandowski
0: se lati gbe agba bolu lati ko teyan je rival se o ni se ni
2: lapodo ti mi iyen iyen o ni nkan kan se ta ba wo rival to wa laarin iko Manchester United ati iko ti Arsenal nigba ti iko Manchester United gbe ton gbe Van Persie nigbe yin beyin inu nkan to time to low ninu iko Manchester United o gan le so yi pe o fi yen proud just sa to lo ninu ko ti Arsenal lo the same thing pelu Fabregas so iyen o ni pe ki agbabo to ba je agbabo to mo nkan to nse o lo to awon agbabo kan wa to je pe loyalty pe won wa loyal yen o si ma wa nbe sugbon ta ba wo iru awon stones yen loyalty yen o ti de bi pe wa wa de eni to je rival Manchester City inu kan to tin bo wa so pe o si ni emotion kan si nwa to ni fun won meanwhile ko se direct kini gan yi se ko Manchester United lo fe gbe so lapodo ti temi o ko ni nkan kan se sugbon back to nkan ti a so for instance teyan ba wo Silva o nigba to se darapo mo iko ti Chelsea ti agba ball yi baba awon agba ball kan ti eyan le keko lara won ni ko ni pada drop tempo to gbede yen o si ma wa nbe ta ba wo gbogbo rabaraba to ba iko Chelsea yun le so pe Stival te yan wo wa pa julo ninu DJ World Club Cup o na lo si remain yen ninu ko Chelsea lo to boya ifarapa pe April abi igba o lo ti play last ball sibe na tori pe awon agba ball kokan wa nbe to je pe won da sugbon lai ba awon agba ball to ni riri ninu team
0: ti won le le la todo won
2: beton le le la todo won o affect won ju e ni ti Stival yen
0: sugbon ta ba ti eni ka wo iru awon player gan se won le pada je wahala fo lo ko ni gan
1: se awon lati
0: le control pelu eji oluko ni ti won gba yi
1: mo ti so ma roro na pe oluko ni tu ese je ni ki se po ti wa ninu ko tele ki den se pe oluko ni lo demand pe a egba gba ball wa bo yoro won jo yera mu check it e woru kilon poruko e Lewandowski over 40 abi wo ka ka so pe e se pe 40 ni Stones 32 so awon agba ball yi awon agba ball to de ti lami la ka ni to ye pe iko to tin bo iko to se dada to ye pe ibe ni won ti gba awon ami eye kan to ye pe awon gun fi man black to fi proud so ko si gba ti yo ni ma wa papa to ba tin di wi pe awon agba ball kekeke yen tin ko eko lara won so won fe ma gboro si enikan lenu je enikan lo boya yala oluko ni ni o abi awon agba ball to ese gbe wa odo eyan le fe so pe ke iru John Stones je pe biya to ba de pelu iriri ati gbogbo am stability wa owo eyin won nkan kan bayen bayen boya bi ru ti Thiago Silva bo ka ma gba pe n to je ko rorun fun Thiago Silva ni pe oto ninu league to ti nbo ki n se ninu league n se ninu kokan lati le gesi lo ti darapo mo iko Chelsea oto ninu league to ti nbo ati ninu ko Paris Saint Germain so o je ko rorun fun
2: ta ba ti wo oluko ni pe ojo ori oluko ni mo ro pe ko ni nkan kan se charisma o ni nkan to mata iba ta won David Moyes lo ton gba se iko Manchester United ko yi se pe boya ojo ori ni o je kan le ri awon agbabo to wa nbe control bo ise yato ise jura won lo bakan na de ni pe o se ye pe o ni awon kan ti iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan fún olùkọ́ ni ó láwọn ibi tó gbé tó lè gbé mọ́ ta bá wo Robert Lewandowski ń sìn ṣe 40 years 37 years Lewandowski ò tí ju nǹkan tí
0: Fabio
2: Alonso lè control lọ ẹni tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe tó náà sì fẹ́ wá active ní Europe gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù ṣe sọ pé òun ò tí fẹ́ lọ sí inú àwọn lowest club yẹn so mo rò pé kò tí pọ̀ jù pe boya ko ni le control e ti o ba fi le control Robert Lewandowski a je pe awon agbabo kan gan wa ti o ni le control e ti o ba le control Robert Lewandowski ko le control Enzo Fernandez ninu ko Chelsea agbabo le le ma ni ojo lori ni toto sugbon kini to character character ti oluko ni o ba stand dada ko ba ja gba wo oluko ni dada ti o ba ni charisma ko ni le cope pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù so lápọ̀dọ̀ ti tèmi kò ń ṣe ọjọ́ orí nìkan mi right off ọjọ́ orí but kò ń ṣe òun nìkan òun ni olùkọ́ ni le fi ṣiṣẹ́ tó bóyá tó fi lè fail àbí tó fi lè ṣe àṣeyọrí ìyẹn nínú kọ.
0: iyen ko duro be Riverdand ta ba se so nipa agbabolu fin kan ti Manchester United tele Patrice Evra o so nkan kan nipa iko ege agbabolu ti Manchester United pe lasiko yi iko Man U ibi ti won lo yen ni sa ti nbo oju ogun won ni lo Victor Osimhen pelu Benjamin Sesko pe won ni kan ta Benjamin Sesko pe kan jo kan gbe mo pe Benjamin Sesko ni kan o se mu lo oju ogun be ṣugbọn lati gba na lọpọlọpọ nu awọn agbabọlu yoku ni won bu pe Benjamin Sesko Victor Osimhen ko ni wahala ti pe gbe agbabọlu Manchester United ni bi ko se pe ki won pese in ti o mo pese anfani fun Benjamin Sesko pe won ni kan o capable as number 9 ti ma ju le fi jagun dai sa ti nbo
2: lori yen emi ro pe agbabọlu nikan agbabọlu le decide the right player to ye ko wa sinu team won le so ni san yi pe ibi ta won ti ni problem re eni ti o je oluko ni abi awon alakoso papa julo oluko ni o na lo mo okay okay kini nkan ti mo nilo pe awon
0: gege bi explainer yo mo ta won la pe
2: be ni
0: iko yo se
2: ta ba ni pe ka wo arin gbogbo ta won so abi mo se n so yi pe ni midfield la won ti need eyanju ta ba wo lati bi sa bi meta seyin ta ba wo start awon players to je midfield ko si eni to ba arin gbogbo iko Manchester United the way bon se create chance the way bon se create big chances lati bi last three season ko se eni to sumo sugbon ibi ti wahala ti wa oni pe awon time kan ti wa to je pe won gbe wrong player lare lati emi la won Joshua Sexy ni bobo ton gbe lati Atlanta ni gba yen so mo ro pe gbogbo awon yen won ki se the right player ele eto ye kan gbe mo re mi ro lapodo titi mi ro pe nkan to fa problem yen lati gbe Victor Osimhen Monsesco o da bi gba ta n soro kini lana ni
0: hello
3: e ka san
0: o Splash FM lati pe yin ki lo ko yin bo le wa yi lati agbegbe bo sa
3: Adibodija
0: lati Bodija congratulations e ti je cash e lo san e ti je 50,000
3: Olorun se elo wa je
0: 50,000 sir
3: Olorun se mo play re te meta mo e so diki Messi lati Bodija
0: Messi e ti je cash e customer ke wa ma pe yin bowo yin se ma te yin lowo congratulations wo odun ni
3: e se e ma gbo ga
0: wa won agbo de sisi ni awa mo lo oga wa tudi olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko ile to ndana royin re daraja lori afefe e se tem gbo ikan ni Splash FM e se o dabo
4: e ma gbo Splash FM o wa fe ma gbo
5: Splash 105.5 FM the integrity station
6: quick charge 240
7: hot news cool vibes sports and more on the integrity station.

0: ni aba yin layo be ni awa na de layo ati alafia o
1: adupe
0: nire lade ba yin kolohun ba jowo ki o ma saanu fun wa ni
1: ami o ami
0: ogoro awon akeko ti won wa ni ko ajinigbe bayi keledun ajowo jare ki o ba ni se won ni riri o
1: ami
0: ko ba ni gba won jade
1: ami oluwa
0: koro ti ikunle abiamo
1: koro
0: mo wa la o
1: koro mo ani
0: o je ka gburu ayo
1: ami
0: ka gba ipe ayo
1: ami
0: be ni ka ka iroyin ayo lori awon omo na
1: ami ami
0: pelu eyin na la fin kiyin pe e ka san ni apa ibi ti e tin gbe wa ni beun alaafia lewa yin o da wa loju
1: be
0: ni awa mo pe kokoro gbe nkan mi sara wuye o je odun lo lowo e o ni lojo ahayan gba ta wa kini pa lojo opara na
1: ojo beni
0: tebe na ni
1: jije na ngbogbe ati ele ta pa lana jije ni ati eta ta loni jije na ni
0: ele ta ba gbogbo ti mi ara e pata adiwo choko choko choko choko choko choko
1: oh my god inu ata
0: oh olohun mi ero
1: adupe
0: o da na enu oni ko
1: ami
0: ati jele a tu je ti amodun
1: lase
0: lowo eledua
1: ami o
0: da ko gbe na lagbede lati kan ni ti omo luabi ikan ni adani akoko ni o be kan ni akoko re to ngbo nsategun lati afefofun balawo e je ka pade ni atayelujara ni ojopo Facebook e lo se awari eni tona /fm105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e ma bo wa pin mewa mewa eni kokan ni
1: o yes
0: ton la ni alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton gburaye apero ire omo luabi 1 ori yin o wa mbe
1: o da bi amo ni wa ni kan ni omo luabi idi re to fi je pe a n pariwo tantantan o
0: ka wa lara
1: ko bi awon omo lomo niyan loniyan to fi ma awon oluko won
0: eleyi
1: ti won jigbe yen ni ori re local government eleyi ti nbe ni ilu ogbomoso a ma nbe gbogbo awon toro kan awon ijoba ijoba wa nipinle oyo ijoba apapo lolede wa nigeria gbogbo eyin osise leto abo
0: osise
1: olopa ni awon iso mo logun
0: osi
1: otelemuye abori la bolu ati gbogbo awon toro kan patapata pe dako ejo edide egbe igbese ni papa papa
0: odua e ba gboro aye sanu wa
1: gbe ko ya diriri
0: e sanu wa
1: nitori pe awon omo yi na o na ni ogo lorilede wa nigeria awa magba ladura o pe bi a tin se awari lale kale lanfani ati ri awon omo n baye momo ja foju sukun won o ayo e ta n pariwo pe kari won o na ni kọlọhun ko fi keke gbogbo wa o da gba ko gbe iroyin lo ti wa de losan toni eyin na mo wi pe ba go meji ba ti roko go baye awon osele to ti sele lawon abikan ti ina pajade le okere lohun o la ma mu wa se ti gbo yin ke le ba mo wi pe looto ati lododo o ni sele nsele o oba to ni wa isele laabi ba ni dawo eduro nile yi awon isele ayo o na ni ko ma lanfani ati sole lọde ni kọkan wa ibe na mo pe awon oluyan won awon akori to ba gberu ibe lati kọkọ bere o opo bo ba dojo ogbagadi gan e ma ni anfani lati ma fe ti yin ko yawo oroyin in lo roba lejo nu iya adini yin na re o aminat adetun badmus n loruko temi motela yin ele to se be nko momo o se dada
0: o da e je ka lo taratara sori oro kan o to bota bombo lati akata ijoba ti ipinle Oyo won ni egbo lori oro to ni se pelu awon ogowere awon akeko ati awon oluko e ti awon ko ajinigbe ti won ya lo ile eko won ti an si gbe won lo sibi ti enikeni o ti mo baye won ni gobina ipinle Oyo onimero Oluwaseyi Makinde ni won ti se lalaye o wipe gbogbo eto mo tin tu awon ti bere si ni kogere mo kini ohun won lawon o ka wo gbera lasan o be awon oworan gbogbo awon igbese to tona lati le gbe ki won le ri daju pe won dola awon akeko na ati oluko won won ni o na ni ati gole baye
1: se ile lati
0: eyin oju iwe ikokandinlogbon lo wa o iwe iroyin the nation ki olorun jowo ko ba ni kun won ni owo o nse wa bi ka gboro yin ayo n bayi bayi bayi bayi
1: pe
0: gbogbo awon omo iya to oluko won
1: won
0: ti jade
1: ibadun mo wa pupo pupo ju o da to ba di pe wa ja lo si ipinle osun tori pe awon akeko meji eleyi ti won si n kẹkọọ lọwọ nile ẹkọ giga fasiti eyi ti n bẹ nilu ede oun naa ni amọ ti dagbere faye podigbo se o ninu isele kan eyi to ni se pẹlu ọmọ ẹlẹgbẹ okokun ni bo gan ni isele o se wa waye to fi n di gbankọgbe ọsẹ ile lanfani ati gbọ o ba koko rẹ ba ti to ni o.
0: wọn yóò dá ẹjẹ ká tún wọ wá ọtọ débi pé ìṣẹlẹ gbankọgbe mìíràn o tún bọ ta pẹlú àkọsílẹ ìwé ìròyìn daily post iléeṣẹ ọlọpàá ti jẹ ká rí gbọ pé ìwádìí alágbára ó mọ ti gbìnà ya ǹjẹ látàrí kínú wọn ni ẹjẹ mọ wípé eni kan to na se be to je osise leto abo olopa nigba aye re o sa dede baye o na lo di gbe olorun sanu fun wa abani sele ohun ti sele
1: ha
0: awon ti anjo bi odo na taku won lawon ni gbo
1: ha
0: nbo mo ti jade
1: ha
0: ta lo doro eyi wo
1: mo ga
0: won ni wadi o tun ti gbena ya bayi ko lorun afi ko da soro wa
1: ami o da baba ngbadura pe oba to ni wa mo dakun jo mo mo ja toju orun doju oku
0: ami o
1: se mo pe adura nla kan
0: lori adura ma ni
1: sugbon se adura ohun ko mo gba lori enikan ile to je pe mo le de wa Nigeria ni e to fi le ge si se bugbe won ni baba olomo meji ni o ah gbogbo aye lo mo gbajugbaja ni kaode ogun bodede na ni opo ko re apejo oruko o na to ni ke won lo sun ni o o sun o to ji ko ji o to dide le ko dide le won ni aji won pe loruko ti baba ati ya so kaode ogun bodede ko mo ba won je pe aye mo o ti jade sorun alikiamo ile gesi ni sele ti sele o bo gan lo se wa waye awon ebi e kini gbolun tin bode lenu won ile ijosin to dara po mo nile gesi kini awon gbolun tin bode lati akata ti won na eyin o mo gbo losan toni o abe ri po gba nkan ni o si re gbe
0: o da gba nkan gbe miran iyan gbe wa lo tara tara ko di wo ni ipinle edo won ni ayajo ojo awon ogowere lagbaye eyi to tun ko lanode yi o won ni eje mo pe kini ohun omo to soruku bomi ije n bo loro bade o won ni ikorajopo awon akeko lati se ajoyo ojo won gangan ojo awon ogowere won ni sugbon sa o nebe ti a ti kora awon jopo baye awon akeko kan bere si ni subulule gbe gbe gbe egba awon mo paro pe ah kilode emi won wo ki lo se yin ki lo gbe yin subu baye won ni eje mo wipe awon osise eleto abo kan o eleyi ti a mo da bobo ni ti ge won mo se kenke kenke baye
1: na won ba nsa yo
0: won ni na lo gbe kini ohun de oba di fem fem fem fem fem won ni eje mo wipe a fe fi ata ata to gbe buruku buruku
1: ata ni loju
0: ona ni se be to bere si ni ta soju omo lomo
1: ah
0: won ni egbo awon mo na subulu le ki lo fa sababi ah eh ngba ti abadi arin gbogboro yin a gbo ye be se ti gbo yin losan oni
1: o de nikan le to je wi pe ise ka tu oko se na lo yan layo gbogbo aye si mo daada ogun mechanic ni won pe won ni ipile ogun na ni mo ti sise re o ona soya ayoba mi lo ko ti baba ati ya so won ni iya lenu mo lo je fun o nigba to je pe awon karamba ni eda kele to je pe afurasi aji oko loko gbe ni won won ni si ji oko re gbe lo ona wo gan ni egba ti e fi gbe ogo ogun mechanic lo
0: a fe mo yen
1: eyan mo gbo losan to ni ba koko re ba titun ni amosa ye iroyin won ni awon meji kan re ile to je pe afurasi omo legbe okukun ni won owo ti to won bayi ni ipile plateau won o tun wa mu won lasan awon egbogi oloro eleyi te ti fofide lo lede wa Nigeria pe kegbe o mo se mo lawon eleyi to fi sararin de bo lowo palaba awon se wa segi gba kogbi to ye ke gbo niyan o e gbo losan toni
0: won yo da eje ka tun lo sakata ile ise olopa won ni owo osekun ofin o to iya atomo obirin o ijesun wo ni won fi kan awon mejeje won ni eje mo wi pe atomo atiya a mejeje won sere be won lo rewele he o won ni eje mo pe a mejeje I love you I love you I love you tori torun won si se be won gba won eyan ni owo kan milionu mejidi ni ogun owo orile ede Nigeria
1: ina fe ni fi gbe won
0: eje la pa abo ta loro sinu babu wa ya buruku fe yi
1: o ye ka mo
0: Olorun gba wa nbe Olorun mo sanu wa o
1: ami ami
0: oda abala keje na fe farapeyun won ni enikan to je osise leto abo ni abele vigilante ni han won ni o ma fe so ka won na o bi pe owo osekun awon osise ologun le ti to won gba mu lowo osekun nje sun wo ni o fi kan won ni obres ni yawo baye foko iswa abo ni ibebe olobres ni yawo owo fe ba gba mu ewo lo ndawo yi nenda maturu lakata wa nipile ti yobe
1: eh
0: oda nbo lo ru e de duro bayi o ti kawo gbera o o ti wa lakato ofin
1: daba
0: ke wa ni gbolohun to bode lenu e
1: o ye ka mo
0: dan ko gbe be niyan egbo losun ni
1: o da be ba ranti be ba gbagbe iroyin kan to bode lati ipile imo lori omobirin akeko kan eleyi to nko nipa ba ti tojo alaisan e ti eni omo olomo niyan loniyan Wendy won gbe mi lenu e won si wa han ori ebi eni han iwedu won ni jeje mo ipe ni to je orekunrin re baye o ti wa lakata le ise olopa o nitori pe iwadi alagbara o ti gbenaya lori e awon meji kan na tun bele to je pe owo osiku awon agbofinro o ti to won lori isele na ki wa ni awon abajade iwadi eleyi ti won ti se lori awon meteta gbankogbe o tu losan toni o e gbo ba koko re ba titun amose abala keji re tun leleye se won ni omo iya meje rewele ni ni tawon eleyi meta ni won won ri n toju ewele lo bayi o nitori pe awon meteta won ni ti gba won pako won wo won turu to o di wo ni waju ile ejo giga kan eleyi to njoko ni ilu Benin ni ipile Edo nje kina meteta se won ni seri bi ati je omo baba kan na omo iya kan na won le di apo po wuwa laabi mo ni o won ni awon oro kan be eleyi to je pe mi ba ti ju si gboro aye baye iro funfun balawu o na lo bade bi ba ni ye gbowo yin soke wa bura lori oro ta so nipa re yi won ni jeje mo yi pe awon eleyi won buru o won tun mo bura eke lori oro ti ko ri be bo gan wa lowo pala ba won se segi eyan mo tun gbo losan toni abe ri po gba nkan ni o si re gbi
0: o da gba nkan gbe miran re won ni ejema pe afurasi omo elegbe okunkun kan o o se be o ba ku epade nile ijosin eyan ni ipinle Abia sugbon bi abawo abala keji oro na nko won ni gba nkan gbe miran to bota o ajo abara ni abolu won ni owo sekun ofin ti to afurasi mewa baye awon mewa wa na o won ni akoko won ba dukia ijoba je won yo kan lo lara won dukia ti joba pese o
1: iyen buru
0: fe igbaje gbadun ara ilu won ni otan be won tun lo ile onile won lo njale onile won bere ni ko dukia ron dukia
1: iyo wa po
0: ipinle Kano oniyan to ti waye gbanko gbinu egbo losun ni
1: o da baba lo so ile de kan le ta mo so ile de India won ni jeje mo ipo mo ile de wa Nigeria kan eleyi to fi be se bugbe aba lo je leleyi o won ni owo osiku awon agbofinro eleyi tin be nile India o ti to bayi o nje kini to se gan to ro fi di gbanko gbin mo lowo won ni awon akeko eleyi tin be nile India o na ni mo ile de wa Nigeria ye lo nlo ta awon egbogi oloro o nlo ta fun won awon omo olomo ile to je pe akeko ni won o da ni ipile Katsina baba wa lele leyun won ni jeje mo ipe latari popo sisin odun yen ti odun ileya eleyi to si nlo lowo lowo yi won ni awon afurasi bi meta din ni ogbon kan o na ni owo osiku awon agbofuro ni ipinle Niger lo ti to bayi o nje bo la wele ti je won ni be la bi ni bi a ti soro bi agbon ni ipile Katsina won gboriwo Kano won gboriwo Kaduna won gboriwo Yobe koda won fi ipile Niger lorun sile bo ti wuwo mo owo ti wa to won baye nibo ni ko wa won wa ise iwadi so ti gbinaya lori won ki wa ni awon gbolohun to bode lati le ise olopa gba ko gbe to eke gbo niyan o e gbo losan to ni e wa je lo soke lohun ka lo polowo oja o nitori pe polowo oja te ri yen
0: o la gumu
1: owo oro to ba si dele ti o ba ti lowo nu ye royin
0: yo
1: la fe gbara wa ni awo se tan lati gba yin losan yi o o ya da owo sile fun wa ko pin
0: ife won ni npa bi oti
1: ogbogba
2: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E celery
2: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
5: Here you go there.
6: Mom, you didn't add milk.
5: No need to. Taste it and see why.
6: Wow, but how?
5: Is it milky?
6: Yes.
5: Is it creamy?
6: Yes.
5: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
6: I love it, Mommy.
7: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
8: Milo! Ayo, oji re gurege o. Abi se kin so yin kan na lajo ni ni.
9: Ah, Sola, be ni o paro. Lati gba ti mo tin gba awon ogun ni koro kekeke ni ile iwosan iya center. Se loju mi tin gurege.
8: Awon ogun ni koro kekeke wo tun ni yen.
9: Awon ogun ti won fun awon alaboyun ni, awon eroja iya ati omo fun ilera pipe.
8: Se health center wa na ni won ti fun eni yen.
9: Be ni, to ba lohun to nkan lo mi nu pelu omo re, won se to lati satileyin fun o.
8: Ma lo si health center mi lola. Emi na fe koju mi gurege komo inu mi na wa ni alaafia.
10: Ti o ba ti loyun tete lo foruko sile fun ipade alaboyun se bi Isola mo health center to sumo ni igbagbo ninu re ki o si lo sibe. Ikede yi wa lati owo agbegbe agbejopo ilera akoko orilede ti a mo si National Primary Healthcare Development Agency NPHCDA.
11: With love from power oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
12: Power Oil, hey, Power Oil.
13: Casting Crown 2026 live in Ibadan.
14: Casting Crowns is here before the throne of
13: Hey! Casting Crown 2026 elekesan ruere ni Ibadan apejopo ijosin giga julo nibi ta o ti ma fi ade wa lele ni waju oluwa olorun alagbara pelu akori onura pada the redeemer ojo sunday may 31 agokan san gbako ni eto ma bere ni rccg province 24 headquarters solution assembly opposite orita police station challenge Ibadan ministry and pastor lukola timi johnson reverend mrs mercy oderide bukola kiade babatumi she pastor ife oluwa odogiyan toluwa and Saints, God Keys, and your favorite host, Shadia Otieri, Pastor Matthew Okuazo, will be welcoming you all. Also featuring special legendary award presentation to Pastor Ayodele Abraham Adelego and Pastor Paul Tao. Emagbagbeo, Adota Opo 50 Widows, Loma Gbaunji Ofe Lojono. Bell, also tomorrow, Amwodo Lagbara. Don't miss it.
15: Unadabolu! Ariwa, Mololufe Bolu! Ilu Ayo ati fere nipa pe ere idaraya Aleti gbogbo ololufe bọọlu ti reti ti de o
16: opo odun ifipa
15: laika idena si
16: Arsenal
15: awon Gunners ti koja gbogbo iji lile lati de ibi yi
17: Leandro Trossard and tapped in by Bukayo Saka history makers
15: Ni akeji, awon defending champion lowo lowo gba ni imura sile pelu agbabolu to ngba Ballon d'Or Usman Dembele Shekagba, UEFA Champions League ti gbogbo aye reti re o. Lati ilu Budapest, ṣugbọn yo han lori big screen. Mu mawuran gangan ni ilu Ibadan. Champions League Magic Night 2026. Ele kẹrìndínlógún. Iriri wiwo bọọlu to tobi ju to si kun fun ayo ati idunnu iwo na ma je kan so fun eleyin o ya wa nipa iriri to po gan ba tin gbo orin ote laarin awon ololufe bọọlu ere idaraya bi won se nsoro sefe fipa itupale ere lati odo awon amuye to dara ju lori ifese won se bo se nlo ẹbùn lóríṣiríṣi ń bẹ ńlẹ̀ láti fi ṣèfàjẹ́ saturday may 30 2026 ni ó wáyé o ilẹ̀kùn yóò wà ní ṣíṣí ní 3 p.m. ìyẹn ní mọ́f 21 ní ring road ńbàdàn wá pẹ̀lú ìfẹ́ rẹ fún bọ́ọ̀lù jẹ́ ká fìtàn balẹ̀ champions league night 2026 all mobility ló ṣagbátẹrù ẹ̀ pẹ̀lú àtìlẹyìn plazit media partners flash 105.5 fm àti lágbèlú 96.7 fm
18: Tomato sachets. Oh, Sonny, oh. My friend Sonia tomato sachets gone. Oh, red, oh, okay. Oh, don't. Tim Buffy Sebe. Your love fries. Tabi spaghetti. I worry out on you. On Jamie and Dusi. Sonia tomato mix in Jackie on Jedu.
19: I regina laira bu ki okere ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: ni akinyin o wipe e ka bo pada second ti omo luabi
1: banko
0: gbe iroyin se be o nte sowo iwaju
1: be ni
0: en ti wa ni atayelu jara ni agbaye adupe popo ju lowo yin o ori yin o wa nbe
1: odo tan
0: wa yi obi ta ba fe ta roko ti si o na lo leto ka fi abo si e je lo taratara si oro to ni se pelu eto abo ti won na eye oni ipele ti yobe moni owo osekun ile ise omogun orile de Nigeria o ote awon ode kan nje ode leye bi abanika so woni eje mo pe ohun fun lara re o sise ni o en to mo ofin o le to si je pe o tun se be o lo ndale ofin le Nigeria nigbati won se alaye sowo iwaju woni awon osise ologun leye pelu atileyin awon ogboju ode enu ogbo enu mo le odo won lo ni pele ti jobe won fi owo so wapo won ni owo ti o fi so wapo nkan ni ba lo taratara won ni eje mo wi pe nibi toro yi to de duro ngba won mo ba won be e wa dakun ako boko haram e ko iswabu e ti be ni damaturo ta ni nja won tan to so alu ati abo wa fun won ta ni fun won ni awon gbe keyide lori wa ta ni eni na e ti o te wa be sube gba o ti nawo falafala be to ni nu hun dun sawon iko ti iswab nigba ti won tese owo iwaju won ni eje mo pe sele ti an so nipa re ye afurasi ale aji ibrahim eni odun meji o le ni ogoji won ni at 42 owo ati ku o fi gba mu o laago meta koja iseju marun ojo karun odun ni ogbon osu karun odun ti a wa nibe iyen may 25th nigba ti won se atotonu ohun si owo iwaju won ni eje mo pe won a mo pe won a ma lo be lo ki won o ropo mo won patapata ni a ma fun won ni awon atejise a si ma ba won soro pe ewo baba to bayi be ba fe lo o asiko bayi le le gbera o asiko bayi ni won sun asiko bayi ni won wa nbe o asiko bayi ni won ti kuro won ni eje mo pe gbogbo ru eye bi ko le o ba pa ni a je pe to di o lagba lati gbemi eyan nigba ti won se atotonu nipa ti afurasi na won ni se ri afurasi ta nso nipa re yi o eje mo yi pe o sise ni eleto abo abele vigilante mo ni eni to je ipo na ni oyan sowo o pe ko mo so ile eko awon obirin e to je ti ijoba o leyi to wa ni ilo damaturo nigba ti won se alaye won ni o je olugbe abule kan ti an pe ni alhajuri won ni bi abaro taratara eko ebo ti wa sendari ibe na lo lo bo si ni agbegbe na won ni sugbon sa o isele yi un omo nkan ni lominu won ni sugbon sa owo asekun ofin ti gba mu
1: be
0: yo jokere wa o labe ibawi ofin le Nigeria
1: o da to ba di pe wa ja lo si ipile ogun nitori pe okunrin kan ile to yan ise ka to oko se layo eni ti a ma pe uruko ti eni ogun mechanic won ni atoko se ni o won ni ko da agbegbe kan ile ti won pe ni ewu loja ile to lo jade silicosi na ni gbe ni ipile ogun arakunrin ohun ona soya ayobami o na ni won po uruko re o nigba ti o mo salaye ohun toju e ri lori oko re eleyi ti awon adigunjale ti an ti jigbe lo won lo se lalaye pe kini ohun bi afẹ ri bi o fe gbe npa o na ni oro oko ohun lo mo je o le to si je pe oko to nfi sese rin atohun ati yawo ohun atawon ebi ohun o na ni oko na je oni isele ta so nipa re yi o na lo mo waye o ni ojo 14 osu karun odun 2026 ojo bo Thursday lo bo si nigba ti o mo ba awon akoroyin iwe iroyin punch soro eleyi ti se iforowalenuwo fun lana ti se ojo ruweze ayo ba mi se lalaye o pe oko yi iwaju shobu yawo ohun lo ngbe si shobu yawo ohun si re iwaju ile awon ta won gbe ile to nko o na ni shobu ohun wa onikoda atohun atawon ebi ohun o la won jo ngbe be o oni se ri oko ohun ta nso nipa re yi bi a fi nkan nu lara ni o bi a wo ku o nbe ni o bi a fo fe gbe ni o titi di akoko to hun soro yi ohun o ti le so o tesiwaju pe saju o na ni iyawo ohun lo ti se amulo oko na eteni atoro gafara o gbe lo si oja lati lo fi ra nkan o leyin to pada de latoja oko yi na lo samulo re lati lo fi gbe awon omo eyin ni lile eko o leyin to de o paaki ọkọ ọhún síwájú ìta àwọn gáwọn gẹgẹ báwọn ti máa ń ṣe o òun gangan fún alára òun tóun lọkọ inú ṣọọbù ìyàwó òun ló ń jókòó sí o gẹgẹ bíi ìbàálẹ ilé òun kásẹ sórí tábìlì òun wòye bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ níwájú ìta ó ní ẹ wò ó àsìkò gbà tí ìyàwó òun dé gbogbo ẹrù tí ń bẹnu ọkọ làwọn kólẹ awon si ti oko na pa gbin gbin ni lana ba won ti mo nti oloke pa ni je be o ne nkan bi owo asale la ko mewa won ka luku wole awon lo re su ori sugbon se iya lenu nigba ti o di owuro ojo keji ibi awon gboko si awon omo boko nbe mo o o ni gbogbo gba to nji ninu ile ohun we ohun mura ohun wa wo pe ko won lo re wo bata awun ta ko won to wonu oko hun ko to ma lo bi ise hun loko ba ni era ma gbe hun o era ma wa ohun lo o tori pe ohun o si lori iduro nbe mo o ni ogba ti isele nsele bayi o na lo ti lo re fi oro n to won leti ni le ise olopa o awon olopa si bere ohun gbogbo to ye ki won bere lowo ohun o ni patapata porogodo ohun ti won bere fun o na lo n ti pese re o si akata le ise olopa lati ojo kokodini ogun oṣu karun ọdun 2026 nigba ti o mo ṣapejuwe irufẹ ọkọ ohun oriṣẹ ri ọkọ ohun to n sọ nipa rẹ yi Toyota Camry ni o alawọ eeru si ni o ni nọmba idanimọ kan njẹ ki nọmba idanimọ ohun KRD976HX o ni nigba ti wa gbe sunmọ ẹni ti ṣe agbẹnusọ fun ileṣẹ ọlọpa iyẹn ni ipinle ogun babaseyi oluseyi le ti won si bi lere pe ẹdakun aisa oro ko ogun mekaniki iyan na soya yoba mi e ti ani won mo bo ti rin bo fe ni o bi awo lo ni o bi esana soko won ki won to gbe lo ni o enikan o ti le so pato agbenso fun le ise olopa ni ipile ogun o da won lohun o bi se ri oro te so nipa re yi eni oro kan ogun mekaniki o gboto ti fi to ile ise olopa leti le ti won si gbe igbese to to ati eyi to ye gbanko gbinu o ogun mekaniki o na lo mo wo oko re ti lori iduro o nibi to gbe si niwaju ta le re
2: won gbe ogun lo lowo ogun
1: kan gbogun lo lowo ogun
2: yen lagbara po
1: o lagbara
2: gbanko gbini
1: o ga
2: o da gbanko gbimi re e je ka lo si ipinle Kano won ni e je mo pe ajo abore ni labolo o na lowo osiku ofin re o o ti tu afurasi o girigiri abuwo daran mewo oto
1: o o
2: leyin to si je pe awon ewa ati esun daran ti an fi kan won koda oniruuru ni won na kan be lara awon mewe wa na awon eleye agbalo me riri ni o ti jagamu ti jagamu o na yan won na gboro ilu lo won ni e wa ri awon miran lara awon mewa un gbogbo duki ati joba pese fun igbaye gbadun ara ilu awon ma bo be won ma yo nkan lo nbe won ni lara awon mewa ewe ta n so nipa re yi un awon kan tun be nbe awon ma kora awon jo bi meji meta to si je pe gbọlọn ti won fe nu ko ni pe a fe lo wo daran ni o iwa ta ti fe wure e ja jo lo ka jo se be won ni awon mi wa nbe nbe o se ra awon eleyi ni ti won o be ki won lo si di dukia ti se dukia ti won won lo re ji ohun olohun nibe won ni yato fun eleyi nko e n wa gbepo lole en to gbepo loja o e je mo pe ko jale
1: won
2: ni e ba ni bere lowo en to gbepo le lowo ni o gangan o na lo se iwo daran julo won ni owo fe gbaru awon eleyun na mu o tori pe eru ti won ji ko awon kan ni an ta fun owo fe to gba awon eleyun na mu ninu atejade ile ti olule ise olopa eyun oni ipinle ohun to fi lede pelu abuwolu eni to nje agbenuso fun ajo eleyi to je abo eni labolo eyan SA Ibrahim Abdullahi nigba ti o salaye so iwaju oni be ni e je mo pe sele gba nkan gbe waye o lodo awon o lawon agbegbe toro e kan po o ni ọba nkan jẹ mọ àwọn èèyàn láwọn kọjá kẹńlá o ní bí a bá lọ síjọba ìbílẹ̀ kan ṣe ń pè ní gwari o ní ẹjẹ mọ ìpè gbogbo àwọn agbègbè bíi rami ni bíi agbanwari rami o ní yàtọ̀ fún yun àwọn ibì kan ń bẹ tó jẹ pé bá a bá lọ sáwọn kombonzo ìjọba ìbílẹ̀ kan ní jẹ́bẹ̀ àti gbogbo àwọn abúlé tó wà ní agbègbè pátá o ní ibẹ̀ ni wọ́n fọwọ́ kan o gbogbo dúkìá onídúkìá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ń yọ lọ ni nígbà tí àjọ abẹ́rẹ́ ní làbòló wọn tẹ̀wájú ní àtótónu wọn wọn náà ti kún abọ́ ọ̀tá o ẹ̀yin ó ròyìn ẹ mọ nǹkan tẹ́kọ̀ ọlẹ̀ ẹ̀yin ayàwòrán ìròyìn ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ fún ọ ní àwòrán ọ̀fẹ́ wọn ni ojú wọn rẹ̀ ń ta o àti mú ojú wọn àti mú bá òde báyìí nípínlẹ̀ Kano ńgbà tí wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ tá a mọ̀ ń sọ nípa rẹ̀ yìí ó ṣe ní láàánú pọ̀ nítorí pé ìjọba ń gbìyànjú láti pèsè ohun amáyédẹrùn ṣùgbọ́n ṣá èròfin àmẹ́wẹ̀ wáyé wọ́n ń bọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń yọ ọ́ lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣá kò burúkọ̀ bàjẹ́ o òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò fi mú tiwọn náà yóò fi dánrin gbàǹkan gbè tó nìyẹn
1: ó lágbára
2: nígbà tí ìjọba bá tún gbìyànjú lágbègbè wa tí wọ́n pèsè àwọn ohun amáyédẹrùn
1: ìdúró
2: ká tún máa dúró ká tún máa bàjẹ́
0: Olorun o ma si wa niye o.
1: Ami ati
0: Olorun ni je ka ma fi owo ara wa ma ba nkan je mo ara wa la.
1: Ami o.
0: Ni orilede Nigeria.
1: Ami.
0: Oda Eledua yo ba wa se yo ja sope.
1: Amen.
0: Awon ogowere tori pe abi amo ni wa o.
1: Be ni.
0: Ti won wa ni akata won ko ajinigbe teni keni o mo baye. Atawon oluko won pelu. Olorun ba je oko wo la akoko yi. Ko ba ni se won ni riri
1: ami o
0: agburu ayo agbe si ayo
1: ami
0: la se lo we ledua
1: ami o
0: ko je bi ti o ti ma roke lori gba nkan gbe fun ti osun ni are gbogbo o di ago mesan ni owuro la ti fun tedoro yin la gbe wa ago meji ola gba nkan gbe o na la se be ta to ma gbe wa o sugbon satman di ni asale oni ni ago meje gerege e pade kunle o ma ni fowo se be alejo e patake patake o na ni honorable wahid akitayo ilu moka gbogbogbo ojumoka ni
1: beni
0: eh oro bota lale
1: oh my god
0: oloselu to danto ni asoju tori e wa nbe
1: beni
0: o taku sokete nte tabile
1: e be lo wa
0: o duro tan yanyan
1: ilu
0: en to bere gege bi oniroyin ni
1: moka
0: to si duro tan
1: oh my god
0: gba ti e
1: oh my god
0: e gbadun e po eyin sibe ko mo ko lalala e kan ni omo luabi o duro tipo sokete te tabile nje titi gba na nko tola ni alade laja lo ko mi e se nte ngo wa
1: o de ori ewe orise ewe olohun ni je be ba ni dide bayo lati dola awon omo kekeke to nti awon oluko won eleyi titi nbe lakata awon iko ajinigbe e to ji won gbe lo
0: ni
1: joba abile ti orire eleyi ti nbe ni ilu ogbomoso bo baba ti wa ba wa gba won tan awon karamba ni eda yi ni sikun sikun sikun o na ni ko mu won le ofin lowo titi wa di ola ta tu pade fun awon akoturun yin wa gbogbo iya adini yin na ni o aminat adetun badmus oloruko temi michael olatubos lo wole o
0: wole ta
1: ah o wole o gbori wole la professor
3: o gabo ni
1: e bo la ni gba nkan de duro bayi aware o
0: odun ni
1: aku yi e mi shop
0: e baba kile yin na nse
3: eh nigbati
1: iya adini wa me yes yes
3: bo la tun lo
0: e bo la fe lo
1: e mo ti tun e fe o fe fe fo kan yin bale e ran ti pa fun yin lodun tin bo yo ga to bayi yo ga to bayi
0: gba wa ra bi
1: to bi owo mi wa
3: o gbe mora
0: Oh, I'm so uncomfortable. Bo ni eyo kun seyin na se en fadura na mo wa lowo bayi.
3: Abi
0: ko la wo berin.
1: Ati wa nu adura bayi.
3: Olorun ko ko yan lo minu nla.
1: O ni agbara be ni.
3: Ka to ma be joba na.
1: A ma be won.
3: Owo ijoba ni
1: o. Ko dakun ko jo.
3: Ko
1: ba gbe igbese papa lori e. Ki awon omo yi ki won le pada sakata awon obi
3: won.
1: Lo
3: mo gba ju won ni. Ibe lokan mi lo.
1: O da awon omo yi be ni.
0: Oju mi da
1: awon omo meji omo odun meji omo odun merin
0: lomo tori olorun
1: eyin ijoba beyin o eyin o se leto abo abeyin
0: ewo jo ewo tutu
1: dakun
0: lai ma so kankan mi lowo
1: o mo ga
0: ti wo kere omo e dakun e sa lo wa o ile yi o ni baje
1: ami
0: ariyin na o dabo

0: I am a Darovitz woman.
1: Ite meji omi orombo lemoni, sibi eduko ati iyo.
2: Ki lo popo? Ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi?
1: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
2: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal, eru adayeba, eyin fufu dada.

0: ọmọ Nigeria mo kin ye kaabo sori akọtu eto gbagede oselu lalẹ yi saju ba ti so saju ba ti wi wi pe ọmọ legbi ma sofin ipinle oyo to n soju ekun dibo oluyole Honorable Wahid Akitayo Ilumoka presenter yo wa lori eto gbagede oselu lalẹ yi Olayo ati dana lati so fun yin alejo mi tin be nule agbara oselu Nigeria sajo n gbogbo kunle omo ani fowo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yin na ri oro to si je mo oro oselu eyin oluyole asofin yin be nkale nilegbe ma sofin ipinle oyo ọkan pataki lara yin o nbe nu ile agbara lale ta ba na ma badan tokan tokan both left and right ni badan omo yin be nkale nbi kama wule bopo lo le oloro e ma wule je ngbedu lowo won kegi asofin Wahid Akitayo won be nkale lowo lowo bayi e ba mi ki awon ara ile
1: e mo ki eti gbogbo to nlori ofe lati gbo wa nile loko lodo leyin odi
0: adupe
1: nibi gbogbo ti afefe ati owo ja ikanni splash fm to na ye de ni dede asiko yi mo ki gbogbo omo Nigeria lapapo gbogbo eyan wa ni ipinle Oyo papa julo awon ti won ni mi ni joba bile oluyole awon baba baba awon mama mama awon ti ajo je gbe ati awon to ju mi lo gbogbo yin patapata ni mo ki pe aku popo sise odun leya emi a se popo odun laye
0: ami
1: ati laye to da
0: ami
1: mo ki na atokun
0: e seun
1: gan ni e kale
0: kama wule ma wule tun sese tun wa wa wi sapa abomi oro oselu ni pinle oyo ni legbe ma sofin ipinle oyo koda lowo lowo yi ati mo yi pe atmosphere gbama gbama anto ni se pelu oselu o ti n gbode bo lati nu egbe oselu kan bo si mi leni eyin gege bi enikan ari wi pe ninu egbe oselu ti APM te wa se mo gba
1: beni
0: ninu egbe oselu APM
1: Allied te wa Allied People's Movement
0: se ka so wi pe ife nu le fi ku ninu egbe te wa bo sinu APM abi rugburugbo oselu to nsele lo gbe yin wonu APM to fi di wi pe to ibi ta ba le siri
1: well mo ri pe ninu ibere yin eyin na ti down ninu re se mo n pe ninu irin ajo igbese aye beyan ba wa ninu oko kan ti e ba ri pe oko na wuko
0: oko iwo lo nwuko
1: ko le oko PDP ni
0: oko PDP wuko
1: ko le gbe yin tese waju ninu irin ajo ti ede nilo lati de ibi ten lo yen se mo pe ti eyan ba ri brand new car ti o setan lati lo si ona bi te eyan lo ko si nkan to buru ti eyan ba ko sinu oko be ko le gbe eyan de ebute ogo pending the time ti oko ile to nwu ko yen ti atunse ti o fi ba so
0: clarity mo fe laarin yen se bi oko APM ba gbe yin lowo yi te wa gbo wi pe to oko PDP o exhaust tin se fin leyin re o ti duro o injector tin sana parapara won ti tun se o yala boya bonnet e lo dede si to wo windshield loju lo kan won ti ri se o e pada bombe
1: se ri dereba to nwa oko ohun ni gomina wa nipinle Oyo
0: okay
1: olola julo oluseya abiodun makinde inu oko APM ti ati kosi le to je wi pe eh oko ile to nwu ko lowo ti mo nso yen e ri pe won satunse lowo ni a fi won le nbe o
0: e to fi won egbe oselu beji le egbe dani
1: lo fi je pe egbe oselu PDP ati APM ni won jo se asepo
0: okay
1: sugbon party ti a fly flag lati dibo wole eyin na ti so eh pe egbe oselu meji ticket kan meji o se gba papo so egbe oselu APM gangan oni egbe oselu ta ma fi dibo inu oko ta ko si oni ogbe wa adebote ogo ta fi tun oko
0: PDP je
1: o to baje ta fi tun se
0: oko PDP baje abi
1: eyin na mo
0: mo bi oko PDP baje looto
1: ti o baba je ale kuro nbe
0: sugbon egbe oselu APM te wa yi ayo ni
1: beni
0: lowo yi e de ro wi pe egbe oselu APM ni agbara ati itewogba lodo araalu lati gbe yin debi ten lo
1: eyin na ti so pe ayo ni
0: se mo wi pe ayo lowo yi
1: beni
0: nkan tuntun ayo sa ni o je
1: beni ayo ni idi ti o si fi je ayo o na ni pe eni ti ilu yan layo lo ntuko egbe oselu APM on lo nle waju wa ta de leni ti mo nso bi o se gomina wa ni ipinle oyo olola julo oluseye abiodun makinde eni ti lu nfe eni ti gbogbo aye tewo gba eri pa won na ni won se atunse oko ye ti nwu ko yen toko ile
0: e ma la e kan la o kan so po ko to wu ko ko fe ye mi dele dele
1: egbe oselu ti akuru nbe to nsojojo
0: ewo le ku
1: nbe awon egbe PDP
0: ni e ba won
1: na ni won se atunse re
0: gomina na ni se atunse PDP
1: awon na ni se atunse re so ninu egbe oselu APM ta bossi to de je pe laarin ojo perete asiko perete ta wa e ri pe o dabi egbe oselu ta tin se loyal state lati years ago ni tori nkan meji ko lo se je itewogba bi o se tori gomina Seyi Makinde
0: se gomina Seyi Makinde ja APM gba
1: mi se gomina Seyi Makinde ja APM gba egbe oselu o se jagba
0: ẹrù bẹẹ
1: àjọ sọrọ máa ń wáyé ni
0: téèyàn bá nífọn lè kanna ń gbà míì ó lè lo gbogbo agbára tí ń bẹ ní kàgbà
1: mi ò gbà yín gbọ
0: gómìnà Seyi Makinde ò já APM
1: òṣèlú ò lọ bẹ ẹgbẹ òṣèlú APM àti PDP ẹ rí i pé wọn sọ àsọyé pọ wọn dẹ rí i pé àìdíọlọjì àwọn ò papọ àti wípé gómìnà Seyi Makinde tó ń tukọ̀ jọba nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọn rí i pé wọn jẹ ẹni tílu tẹwọ gbà àwọn náà sì fẹ́ ẹni tílu tẹwọ gbà kí ẹgbẹ́ tiwọn náà kó lè wà acceptable.
0: ìyẹn ẹgbẹ́ APM.
1: a jẹ́ pé rẹ́gí o kò rẹ́gí pẹ̀kí kò pẹ̀kí ni.
0: fún PDP àti APM.
1: bẹ́ẹ̀ni. àjọsọ èyí tí mo gbìyànjú láti sọ ni pé PDP lawyer state ní gbogbo 33 local government ẹgbẹ́ APM ni wọ́n á ṣiṣẹ́ fún ní 2027.
0: ìlúmọ̀ká presenter ló máa ń sọ léyìí.
1: bẹ bó ṣe rí nìyẹn.
0: authoritatively.
1: lágbára ọlọ.
0: gbàgede òṣèlú lẹ́tù ètò ní gbàgede òṣèlú. aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò olúyọ̀lé nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. a ti sọ̀rọ̀ lórí n tó ta wọ́n ń dí kán látinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APM.
2: oníṣòwò kò ní sọmọ.
0: fífàyín kalẹ̀ láti ṣojú àwọn tí wọ́n wà lójú olúyọ̀lé consensus ló gbé yín wọlé ni àbí ìdìbò primary ni ká pè.
1: Nínú ìrìn àjò tí a bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dẹ̀ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement ní Ọ̀yọ́ State pàápàá níjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé mo wá dúpẹ́ púpọ̀ gan lọ́wọ́ ọlọ́lá jùlọ wa gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúṣeyẹ Abiodun Makinde ẹ rí pé bẹ́gbẹ́ ṣe máa rí o ni se lowo eni to ba le waju ko si awuye wuye ninu egbe oselu ti wa loto ari bi ti eyan merin marun iru local government temi awon bi awa bi meje la jade
0: le fi fehan
1: la fi fehan so ni gbeyin gbeyin gbogbo won pada ri pe ori ofe ma nwa ninu ki asofin ko pada lekeji
0: ko return lekan
1: si ko return lekan si tori pe bi igba teyan lo ko ise ti ko ti mo oju le ohun ni ta ba tin ba oro tesi waju nkan ti mo nso o ma ye yin dada so won gba npe ko tu je emi na ni ma jade lati gbe ase a
0: to fi fe han tele na
1: beni lati gbe ase a party wa lowo yen gbe oselu APM lati jigbo silegbe ma asofin ipinle oyo so consensus la se ni oluyole to je pe gbogbo won pata atawon omo egbe lo faramo be la se se ti candidate wa fun house of rep na yen engineer Hakim Olatuji ati gbogbo awon to ndije jake jado gbogbo ipinle oyo lati oluyole ni o onara ni o gbogbo local government patapata tolo nde ba wa se labe akoso gomina Seyi Makinde ti ko sa wuye wuye kankan ile ita se leni oni won pe ni affirmation
0: affirmation le se leni
1: fun gbogbo candidate to de je pe awon ajo eleto idibo ni Nigeria awon na ni asoju nbe gbogbo awon osise alabo gbogbo awon to ye ko wa nbe patapata ni won wa nbe so iyen lo so pe o ti di ohun now we have become candidate of the party
0: ati the candidate by
1: beni latoni lo
0: e je ki n lo si oju oja mo fe lo polowo oja na leyin ti mo ba de pada latakata eka ipolowo oja mo fe gbe yin pada wonu ijoba abile yin gangan
1: okay
0: tori o ko ni gogogun ko ma ni bi to ti wa
1: bo se ri niyan sa
0: awon kan le n soju e da lo sile igbimo asofin ni ipinle oyo ni sa akoko
1: beni
0: ten lo lo lowo yi awon nkan kan o ma bere wi pe ki la soju wa ti se ki lo n ba bo ki lo mo de fun wa awon nkan wa yi mo fe ka lo kule kule sinu joba abile yin tori ta ba soro nipa nu joba abile to tobi ni ipinle oyo leni oluyole na je kan
1: inu mi dupa yin na mo be constituency eyo kan de ni
0: constituency eyo kan na de ni
1: the same state constituency o na ni federal constituency ibo ti eni to ma lo soju nile
0: mi ma mo n bo lori eneke to ba mi la tori awon ara le fe mo oluyole oluyole lo ni kaluku n gbo bo loluyole se to kini nti mo n bo na e je ki n de ka polowo oja ti mo ba de latakata ka ipolowo oja itesiwaju lori eto gbagede oselu alejo mi nbe nkale honorable Waheed Akintayo lati oluyole constituency nile igbimo asofin ipinle oyo eku kale

nje ka tun ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen tin tubu toro orilede wa Nigeria bakona ka ma kira wa ku dede asiko ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi yen kaakiri agba nla aye ikoni splash fm 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan afi oba muritala adebayo akande niyan MFR ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afin eri eleyi ta wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan leto iroyin ere idaraya eleyi to ma ndun ti gbogbo ma kan si lojojumo yen ni gbogbo ojo aje ojo monday titi di ojo eti friday idan gangan o ti ye yin na awon aja abale breaking news exclusive one lapa abibi le ti le gbo ile ite ti le mo bo se nlo loruko olooto eto yi otoba baba tun di omo olawo alex faguzi ni agun ta so ilu okunrin ogun bakan na dolapo akindapo o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti ta sale be se ngbo wa anfani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore facebook eyin na lo darapo mo wa awon ti wa nbe biba Ayo mi de losin lo lowo button mi yen ni apa be yen Sikiru ayinde oju itere loruko tite mi omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa aku odun aku yedun emi wa o se opo odun laye mo ki gbogbo mumi ni mumina gbogbo awa ti gbe ni odun ba ti balaye gbogbo wa na patapata on lo to ka ju oka yi ka fi ope fun olohun pe to odun ele o tun se oju wa alhamdulillah rabbil alamin olohun ba mi o se oya papapa ko to di pe ma lanfani lati ma sun sowo waju ka se awon eyan gba ope se gbagbe pe ba se se leri fun yin ba se se ileri fun yin wipe eran agbo leya ile to ni kimi ni o to ba mo lu takangban mo je agbokun o si nbe ni wo yi ana eni o je eran o ti fi eran o ti fi sodun leya wo yi ana ti e pelu 500,000 naira lori na lai yi na ni o nle lo mi wa na lai na ni iro na ni kini kan ni dey play awon to ma gba ope won awon oni cashport gba cashport won gba ope won yen ni every friday ile ya cashport won ti gba lo alaye wa lori nalai bakan na gbogbo daily payment ojojumo yen won si gba lo alaye wa lori nalai mo tan re je *347*1004 pelu hash won le ma fi gbori wole bo ba je ikanni splash fm ni be ba ti te *347*1004 hash yen a gbe wa fun yin pe ikanni ewo le ti fe play bo ba je splash ni o ti fi 1 sibe bo je lage ilu o ti fi 2 ti wa nbe bo je splash fm ti ta be okuta o ti wa number 3 e te ba fe number e te ba fe a wa gbe yin lo iye game wo gan le fe play se yo kan ni abi meje abi meta ti ye yin a tun lanfani lati gbe yin debe option yen e ma ba lo o ma ja sibe lowo kan *347*1004 *1# oni ti kan ni ti splash fm yen bo ye je ni yen oya e ja sun sowo waju odinu DJ ti unity cup ba ba so nipa idije ti unity cup ile ti o nlo lowo tori pe orilede wa Nigeria na ni defending champion ade nlanfa ni lati ma se dada iyen ninu ti 2026 edition orilede wa Nigeria nlanfa ni lati ma se dada mo ja gbokun si nbe tori pe laya ajeta o nla lanfa ni lati fi aje ikọ agba oje ti torilede Zimbabwe mo ja gbokun si nbe iyen gangan ko ni royin afi aje orilede Zimbabwe pelu ami ayo meji sodo iyen ni Made 1 ni bayi eko ti soju mumu
tori pe orilede ti Jamaica ba ba so nipa reggae boys won lanfani lati fi aje orilede ti India iyen ninu DJ ti Unity Cup eleti orilede merin ototo tin kopa yen orilede wa Nigeria orilede Zimbabwe orilede Jamaica ti orilede ti India orilede ti Jamaica na ti lanfani lati fi aje orilede ti India pelu ami ayo meji sodo baba so nipa di reggae boys iko agba oje torilede Jamaica lo nje reggae boys won fi aje orilede India pelu ami ayo meji sodo ni bayi bo ba ti ndi ojo saturday iyen ni papa asire ti chatting oni orilede wa Nigeria yo ti ma wako pelu orilede ti Jamaica baba so nipa iko agba oje torilede Jamaica ajo ma wako iyen bo ba ndi ojo saturday asikagba idije ti Unity Cup ile to waye iyen ni London bi nkan se je niyan ni legacy oya papapa eja ma lanfa ni lati ma sun sowo waju e seun gan ni o lori ikanni banidore Facebook mo kiyin Oladele Taiwo Ojetola Greater Rally e seun gan ni o lati ipinle Nasarawa iyen baba nso nipa ile eko ti university ile to nbe ni Kevi iyen ni ipinle ti Nasarawa e seun gan ni o Greater Bali e seun gan ni Adedokun Adesina Ayo Bami Obaka Olarewaju Miki omo ibile lati apata ganga o ti mu yes e seun gan ni o te wa nbe yen tori ti wa Assis BJ e seun gan ni Up Chelsea Happy Sala Aziz Rafiu Adekola e seun gan ni o Young Groove ni e Up Liverpool awon ti la ba owo niyan Sunday Alabi e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa Makinde Olusola bakan na Okoye Emeka lati apata won ki wa pe aku odun Oladele Taiwo Ojetola of Gunners e sa si ku mura bi nkan se je niyan okay mo nbo lapa be mo si tun nbo lapa be oya papapa odo orilede Brazil Neymar Junior eleyi ti oluko ni Carlo Ancelotti yen oluko ni ko agba oje torilede Brazil to la nfani lati pe iyen sinu ko agba oje orilede Brazil pe in ta ngbo tele ni pe ifarapa eleyi ti Neymar Junior ni wi pe ifarapa minor injury ni amo ni gbeyin nkan ti farahan o ti farahan lara Neymar Junior leyin ti awon eleto abo ele ti won se ayewo iyen awon eleto ilera jari eforiji mi leyin ti won se ayewo iyen fun Neymar Junior won jo di mimo yi pe Neymar Junior ifarapa toni yo mo gba to ose bi meji si meta ko to le wa okay yo mo gba to bi ose bi meji si meta ki Neymar Junior to le wa okay o le to ntumo si pe Neymar Junior o mi si awon figagbaga yo padanu awon figagbaga olore sore eleyi ti ko agba oje orilede Brazil fe gba iyen saju idije ife eye agbaye eleyi ti o ma waye ninu osu kefa o seese yo padanu awon figagbaga olore sore yen bakan na ifigagbaga akoko ninu idije ife eye agbaye eleyi ti orilede Brazil o ma gba koju ko ti orilede Morocco o seese ki Neymar Junior ko padanu fese wonse yen igbeyin bi oluko ni Carlo Ancelotti to ba pada mu lo ti won o tun oro yen yi pada tori pe Neymar Junior wa nu 26 squad list eleyi ti oluko ni Carlo Ancelotti to submit o wa nbe amo bi ti nkan si de duro yi anfani nbe lati se pasiparo oruko yen amo bi mo se nwo yi ko jo pe oluko ni Carlo Ancelotti yo yo oruko Neymar Junior ko o ni ifarapa le to de je pe leyin ayewo jo di mimo pe yo gba to ose bi meji si meta ko to le di pe Neymar Junior yo lanfa ni lati wa okay bi nkan se je niyan o

Oya papapa. Eja tun ma lanfani lati ma sun sowo waju odorilede Spain. Yen ninu ko ti Barcelona. Obaka. Gbomi dada. DJ Fayemi gbogbo onara. O Barcelona. Rufak Babin Saloon. Alaye ninu felele Obaka. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Iko Barcelona n pale mo. Won pale first bid to je official one. First official bid won tin pale re mo iyen lati koju Atletico Madrid yen lori Julian Alvarez wi pe ani agba ball ise awa ni idi re o awa ni idi re o lai pe yi iko ti Barcelona won submit official bid won akoko iyen fun Julian Alvarez tori pe ba ba nso nipa agba ball omo bibi orilede Argentina gege bo se je ko di mimo iyen fun iko re iyen iko ti Atletico Madrid pe anise ohun o fe se ohun loju le ni iko ti Atletico Madrid ohun fe po o ke raja o lo n fe sun sowo waju gege bi Julian Alvarez bo se je ko di mimo be iyen fun iko ti Atletico Madrid be kederi iko Atletico Madrid awon na ti gba pe anyway won ba ti gbe cash wa awon o yonda re bo ti so pe n to wu onu amo bi nkan de duro oro owo ni o oro owo ni gege bi iko Atletico Madrid gege bi won se je ko ye iko ti Barcelona yi pe oro owo ni nibi ti nkan de duro yi bi nkan se je niyan o official bid iko ti Barcelona won tin pale mo lati be official bid won iyen lori ti Julian Alvarez lati gbe lo bi nkan se je ni star 347 star 1004 star 1 hash ele na le ma fi gbori wole o ma gbe yin debe a gbe yin debe iyen lowo kan bakan na e tun lanfani lati gba oju opo ti aye lukara e lanfani lati gba oju opo ti aye lukara wo yen wole www.cashier.ng e tun lanfani lati gba be wole be ba lo us code yen te ba be wole a gbe awon option wa fun yin ipe se splash let fair play abi lagelu ni abi splash fm tabe okuta ama splash fm number 1 lo wa ile te fi play ti ta sale yi e bakan na ona te fe gba lati sanwo boya bank transfer ni boya ussd banking boya on le fe lo a gbe awon option yen na wa fun yin ile te lanfani lati mu bo ba ti gbe wa fun yin e ba ti ja sibe lowo kan tun gbe awon option mi wa fun yin ile te ma fi gbori wole star 347 star 1004 pelu ash e fi yen gbori wole Ballon d'Or iyen ami eye Ballon d'Or nibo ni wa ti se ayeye iyen ti odun ta wa e tori pe bo ba ndi October 26 gege bi ile ise ile to ngbe ami eye iyen Ballon d'Or jade baba nso nipa French magazine gege bi won se je ko di mimo baba nso nipa French magazine won ti bere ami eye iyen lati odun 1956 odun 1956 ona ti bere ami eye yi won ti kede o ibi ti ayeye ami eye ti todun ibi ti o ti lanfani lati waye orilede wo ni ilu wo ni mo nbo na mo nbo iyen lapa be star 347 star 1004 star 1 hash abi etun le gba star 347 star 1004 pelu hash e ba be ye wole agbe yin de bi splash fm lowo kan

e ma ibinu eh ojo opo yen ni o nlo jai amo gbogbo e ti o ti kun mu eh gbogbo e ti kun mu bayi eh bi idodo e fun o ti lanfani lati ton ba ni o bo soju e o ti lanfani lo ti bo soju e yen fun ti tashale toni yen *347*1004 pelu ash eh lanfani lati fi si leyin eh baba nso nipa ti kaṣe eyan ni ti tashale toni o ma ja sibe iyen lowo kan o ma lanfani lati ja sibe eh o ti ja sibe lowo kan ami eye ti Ballon d'Or eh nilu London ilu London ni won ti ma lanfani lati se ami eye ni won ti se ayeye ayeye ti ami eye ti Ballon d'Or iyen fun ti odun yin bo ba ndi iyen ninu oṣu kẹwa on the 26th of October oni o lanfani lati waye o lo ma lanfani lati waye o iyen ba ba so nipa adorin eleka adorin iru re 70th edition oun lo ma lanfani lati waye e ba ba gbagbe Usman Dembele o na ni ami eyeye nbe lowo re bi nkan se je niyan Anthony Gordon ele to ti lanfani lati ni ajoso yepo oro ti wa laarin Anthony Gordon ati ikọ ti Barcelona iyen itun se royin mo amọ gẹgẹ bi iroyin se nfidi e mule wipe nibi ti nkan de duro yi Rafia ohun ati Anthony Gordon iyen lati nu ko ti Newcastle ni won ojo mo wa ko gẹgẹ be na ni iroyin kan je ko di mimo wipe Marcus Rashford o se ko fe je wipe saa to nbo o se se ki Marcus Rashford ko fe yeba gege bi iroyin yen se fide mule wipe o se se ki Marcus Rashford yen mo bibi orilede ti le gesi yen wipe ko fe yeba amọ Marcus Rashford ti ja ko di mimo pe ohun o ni bi kankan lo o ti ja o di mimo pe ohun o ni bi kankan lo wipe ninu ko ti Barcelona awon o jo wa ko ni gbogbo nkan ti o ba wu Anthony Gordon ko mu wa o lawon ojo wa ko ni iyen ninu ko ti Barcelona bi nkan se je niyan Bernardo Silva ajo so ye po oro ti waye laarin iko Barcelona ati agbenuso Bernardo Silva iyen baba nso nipa George Mendes o na ni agbenuso lo je agent Bernardo Silva ele to fi to kede ifeyinti re ninu ko ti Manchester City ni o ku ninu ko ti Manchester City ajoso ye po oro tin lo lowo laarin ko ti Barcelona ati agbenuso Bernardo Silva le to de je pe iroyin je ko di mimo yi pe o ti de ida adorun 90% baba nso nipa ajoso ye po oro yen tori pe baba ndi ose to nbo ipade o ma waye laarin Bernardo Silva agbenuso re ati ko ti Barcelona pelu oluko ni ikọ ti Barcelona baba nso nipa oluko ni iyen ikọ ti Barcelona bi nkan se je niyan bakan na ni Bernardo Silva je ko di mimo iyen ninu tribute ele to se fun oluko ni Pep Guardiola iyen oluko ni re ngba to wa ninu ko ti Manchester City wi pe baba nso nipa eni to je ki oye ballu gbigba ko yi ohun oni mo ja gbokun si nbe oluko ni Pep Guardiola ni oni oluko ni Pep Guardiola ni gẹgẹ bo se ja ko di mimo wi pe bo ba ni ko won o mu oluko ni to daaju iyen kaakiri agba laye oni oluko ni Pep Guardiola ni 0704 0704 on lo bere number e 1794 lo pari e ta leni to ni owo iyen fun ti tashale ta leni to lowo yen iyen fun ti tashale 0704 on lo bere ko to di pe a ma fi yi se lo 0704 bakan na 1794 on lo lanfani lati pari re 0704 on lo bere ta leni to ni number e ta leni to ni number e so n lo lapa bibi on lawo ti ma dagbere yen fun ti tashale lapa bibi lati ma

tẹ mọ nkẹ yin agbagba a ni fọdun ile idagbere faye eje kin yara na oro te be wa dasilale yi sile to dupa lakoko to po a fe fi asiko to po sile fa won agba o le ba ma lanfani ati ba wa da won ibere ta ba na sa fe fe daada papa julo lowo ipari abala ibata ba ko labala edun okan kale ma woju tu sa won kan ta won yen ba bere fun a wa se gugu e ni papapa abala la koko lale yi onte da sire ege biire ajo e da se je eto agba laaye etun je kogbon lale ye tele mi ka lo silu ogbon ege ka jo fimo ka fi yanju oro to nbe nle ye kasi ma yo ti oye kuro ninu e bi ti mun lo re o jeje mo pe isele alagbara to sele ye laarin loko laya ni ti won ti fe ra won eleduwa de fomo sinu igbeyawo ohun omobirin lantilanti loluwa fun won won na ti lo bi omo odun bi merin marun mefa iyawo je onimo isegun o da ni ile iwosan adani to wa dokita ni ti o lawon nurse labere pete oko iyawo je osise ijoba ti won si n ba gbese aye won bo e wa mo kayefi to wa nbe kayefi to wa nu ere o.

bi on ti mo nso oye kayefi to wa nu e ni wi pe leyin igba ti won ti bi omo eyo kan tan oko yawo sase ma se nita lo ba fodo omode birin kan loyo omode birin lo wa so fun iya re yare ba ni ko ma se yonu ohun ni private hospital kan ibi ti won le ti ba toju re daada to je pe awon egbon re to ti so kale ayo ta won na ti deruru e sinu tele be ni won lo won si se toju won koda ko ni ni wahala pelu antinata se mo parakunrin yo ti fiyawo re tutun yi ko fi han yawo tinu le nigba ti ya yawo titun ti o gbe omo re leyin ile ewosan lẹyin igba ti won se gbugbu e to dena ki won ri dokita nipo oluwa o ba won se dokita obirin na tun ri omode obirin ba so fun dokita pe ko sayewo ohun daada o tori pe oyun to wa ninu ohun yi oko ohun lo nbe ohun ohun fe seyun na ni arabirin bere pe e se oni tori wi pe eni to ohun loyun fun en to ti niyawo nle ni sugbon lo so fun pe ohun wa omo okunrin tori pe yawo ile ohun omobirin kan dundun lo bi elekeji elu ise tin se ki ti e faye le fun lati jo ni ibasepo rara arabirin doctor ibere pe kini se ti won ni yale re nse oloko ohun so wi pe arabirin yen gan owo ti ohun o gboyun ni o ye ko jero ohun lohun o feru e atani nta laarin oja Ah, okunrin, gbe fun yin.

da paro paro kan bayi lori won so bi igba ton ti mu olorun ni ohun ti eyi ko ye ohun na atun wa mi ejua ni ka tun dako obun obun tun dako ara re kere

0: tu wọ gan ti kala la
1: mo
0: wa se to di o ti ye iye igubaje awon idahun ati awon esin ton ma nfun won mo wa se o si wa se lowo ni ah omo ba musa le adabi ojo oro lare o to de ni bi ta lo lale yo nkan ma se hello eh
2: e
0: ma se un
2: ah
0: Ami. So yo pada pade ti e ti o ba ku lori owo yen ti yin o ni baje mu ti mo
2: e ma ye ka firo raja o ja ro ki pe tu
0: e ku la kaye
2: pelu pele pele ni o ni si tu
0: eh o si da mo dupe adebi oju eje fi ba yin ka sere nle okay
3: Olorun lo sohun gbogbo eda kan le ma tiraka Olorun lo sohun gbogbo eda kan le ma tiraka
0: bi tare ilale yi re omi ti kaluku mu ninu aye oni sokoja enu e ma fi ropile rin ajo aye e awon agba ti je ko ye wa lale yi pe gbogbo oja ti won ba fi ropile re ki pe tu gbogbo nta da ni waye ba ko mo e ko ni koja ti e o ti debi to nlo ni Ah, nilo. Ah, ni npe lataro ki lo sele. Hello.
4: Hello, kale o.
0: E kale mo rupe tin pe ti pe lo je kin da nu lodi e lori oti. Yes sir.
4: Mo ni lo npe lati se.
0: Lati lu se oro re baba mi e da si.
4: Eh. Eri o de da le. Eri yo awon kan ko ni wahala la le yin o.
0: A n yo awon kan ko nu wahala ni.
4: Mo bi la le. Eri to lo n ba je se ti o yo ko nu awon de wo ni. Wa lai ta lai o de da le. Eri yo eri eri yo ni o.
0: Yo gbo eto ta le yo si mu lo. Bami ko ni baje sibe na adira lose to koja Alaja Fola Kerazai Mo so ni pa otito nu eyi ta fi tu eru kakale Oni baje fun gbogbo mu nla gbon gbadun yin loju opo Adeun mi ara mi deun na wa loju opo Princess Afiji soro Kasha ma dupe ku se O de je ka se bayi Oya ya igun ko le je rise si waju
1: seri gbogbo nti o ba ni se pelu abri
0: pelu
1: awa abri
0: okay yin obirin
1: o se pataki ki eniyan mo pe ko nse kan ti a fi sere
0: ki soro rara ni oro eyin obirin o
1: egbe aberu fu obirin o
0: ki won gbe
1: aberu
0: won gbe iberu fu obirin
1: e won so pe amate agbomole amate agbomole
0: ko mata gba mole
1: e ma ta gbomole ko
0: eh eh ko ma ta gba mole nikan ko o
1: e ma ta bri na o mole
0: e won ma te obirin gan mole
1: nkan ta saraye ni
0: o mu tin ba yi
1: lo e fa gbo sire e ma ta bri mole o e ma ta gbomole ma ta gbomole
0: ma ta gba mole ma ta gba mole
1: e ma ta bri na o mole
0: ma te obirin na mole o
1: e ma ko jeye si awo obirin
0: won ma ko jaye si awo obirin
1: orun
0: eh si eyin obirin
1: orun
0: orun
1: awo okunrin ti o wa nje yi
0: e ma biru eya ara lejere pe o ba fi eleyi kunu to mele awon eleyi o hanyan le mo aye gba bi ayo to se rim de dale bayi a esun de so irin ajo ereda mo wa lowo oluwa ma je o ba je je o ma da je o ma tesi waju oro re o ti to oro di aboro la so fo mo oluwa bi eyan to ba denu e yo do didi awo okunrin ta le ibawi kaluko di ti e mu ninu e ma fe ke da mi obe o o fenu fera o baba wa kan ti so pa ohun to nbe nta nsan yi won le rile kele nke loju e mate obirin mole awo obirin
1: awo obirin
0: eyun
1: awo obirin mole o
0: eyun ta ni ko mate mole
1: ki won so pe amata gbo mole amata gbo mole
0: agbo ko mata gba mole mata gba mole
1: ikokoro ni
0: okay ikokoro
1: ikokoro si ni
0: okay kankan na si ni
1: ka mata gbo mole
0: mata gba mole
1: e fa awo obirin si ki awon ran ma ti awo obirin
0: mole ko mata awo sorry ko mata eyin obirin na mole
1: awo obirin ya
0: o ti da mo dupe o jare omo nigeria je asun si waju tori ijoba agogo e je lo si bi ta tu o ni baje la se lady mari mo dupe iya mi folake sara rasak

ati gusu wo orun ati ila orun ke laarin gungun aye ti wo ran ti wa si rere ni ki won pe wa si rere gbo awon to le contract ka kiri e fi contract ayo le won lowo awon to ko le akoti e ba wa pari re layo gbo en ti o ti e ti rale rara ilu pona mo ti rale ayo fun kaluku ile to nsunkun ile ise yi to nsunkun eniyan oh my god adawole koko je ka la se yori lori won ayo ki awa na ku orire ka ma wa ba kan na won atun ti se leya koja bayi kere kere ka lu kun sun si waju mo bayi di woye odun to mo awon aganu wa eje won ti romo gbejo gbo en to nbe le mi renti e ti kole ayo fe ni kokan wa na ile akogbe ati ile akorin e ti je o ti je ibugbe ti wa gbo en to hun lati rin ajo lo sile okere e se ti won ni ron gbo n ta fe pata la o epese re fun kaluku be ni ko ri o ibere wa ya lototo o papo si waju adani lo e ba wa fashe yo si ri be la haula wala quwata illa billah tu so le kan si pe to gbogbo on ti kaluku ra wa ra se si la e file wa lo

bi omo elomi ti na ogbo ton ni pata o tun ti tadukia sin be lori akete aisan dokita to da julo awon na mo le wo san to se daada julo awon na da mo sibe sibe o tun se won o ti kuro wa fopin si gbogbo ile on to kun lodun 2026 ba ki agboro okere ka banu je o gbo iran ekun pata iran ofo iran adanwo iran ijamba en la wa nbe loju popo baba irin ajo ka ma pare o ka ma sonu tomo tomo